di honè, yo di respè. Men se ki es ki nan pot la? Se mwen menm ki nan pot la. Se mwen menm ki nan pot la. Ou pa foutan de la fwapè. Sou pa fout ouvri barrière.

ngenze lo mthandazo bawo olamandla onke esiyonqweni thethelele wabona sindiswe kinga nguthixozolo uthixo namhla usenza ukuba nguthixo wethu sibulela ukuvuka kwamandla zethu xa besenzeyo umfuziselo wokufa ngezolo.